Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi. Apan ining buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. De, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Sab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mo na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nagsag aayaw na lang pakapini. Kay wala na may mosubra sa 100%. Unsa maning atong gitawag og kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila og mukabot o muhatag og subra pa sa 100%. Kanabang gitawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Maingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan akong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan akong mga plano. Nakabot nako ang tanan akong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kumpleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang itawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So, ato ka nang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha, higala, no, mga kababayenan, mga batanon nga, gusto yung musulay ni ining formula. Kung unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo pila ka alphabet letters, duna kita. Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3 hangtod moabot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo o kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon, na ginahanglan yun ni nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naana mo'y papel o ballpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaon na to pag-spelling ang hard work? H-A-R-D-W-O-R-K. No, mo na pagsulat sa hard work. Kung ang matag litra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganihagikan from letter A to Z, from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni Ana is 8. Dayon, ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up, mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balo mo ba mga og pilay answer ni Ana? Ang iyang answer is only 98. No? 98 ra di ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag-unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton. Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kahigalaan. Bisag unsaon natog paningkamot, mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ngano man, from the word hard work, aduna lamay 98% ni Ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pa ta nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus-a man nato maabot ang 100%? O kanus-a nato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Oy, siguro kamo din ha, mangutan mo unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot dili di ay ego. Di gyud di ay naigo ng paningkamot, sige tag paningkamot, hala, halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mopahulay sa atong mga buluhaton tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot sa pagtrabaho og duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili di ay ta ang ayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero mao tong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pilaman, nakaabot ba og 100%?
No, wala gyud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional, usa ko ka manggi alamon. Uy, igsuon ayaw pagsulti ni ana kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato atong nahibawan nga dili di ini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam. Ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa nagyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy garantiya mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100% or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi. Sa dili pa ta magpadayon makaisunan ato sa paminaw na ang lainaw sab nga awit aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimo ug kanus anato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon og malampuson sa atong kinabuhi niining kalibutan. Okay, daghang salamat ni atong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo atong tagaan og pagtagad kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay. It's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tanaon ang equivalent ng number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na tupod ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent niya number is 9. Then another 20 sa tud og U is 21, ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang isum up mga kahigalaan ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5, aduna siya'y total nga dekin sa makatag-an ninyo din na adunay total nga 100%. Praise the Lord! Nagkuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsoonan, diha nato makita ang atong kalampusan. Nga mayon ka, yes! I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kong higala kay maayo kong kinaiya,
daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes. Makaingon ta nga successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta mga inahan sa atong pagdala sa atong mga kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi. Apan makaingon ba ta nga sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkabutan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo, apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na ba ta ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong na ta dinhi kay nakabot na nako ang kalamposan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot dili igo. Ang kaalam dili igo. Ang maayong kinaiya siguro makaingon ta. Igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinungduman nga bisan unsa nato ka successful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato ka successful sa atong paningkamot, kung taman ra ta din ha mga kahigalaan, dili ti ayta makaingon nga muhunong na ta, taman ra ta diha kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan makaigsunan aron atong makabuot kanang atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa gindumnoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have, no? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta makaigsunan nga dili paigo, no? Kung do na tay hard work, kung do na tay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili day ta mingon nga taman ra ta din ha. Naapatay panginahanglan. Og unsa ni nga panginahanglan mga kaigsoonan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulayin daw ninyong sulat din ha kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15 and D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsoonan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up ka na siya og 101% mga kahigalaan. So atong maaninaw karon mga kaigsoonan nga kita nga maiyang mga katawhan nagkinahanglan og gugma sa Ginoo. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, kulang kana.
bisan atong ginahuna nga kita maalam, dili pa kanaigo. Bisan atong ginahuna nga ang atong kinaiya maayo, atong makabuot ang 100%, apan kung wala ang Ginoo kanato. Kung wala ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili nato makabot ang gitawag og more than 100%, kanang gitawag og 101% sa atong kinabuhi. So sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, nagkinahanglan jud ay ta Ginoo. Mga kababayenan, mga inahan, mga batan-on, kung naa nato ang paningkamot, kung naa nato ang kahibalo, kung naa nato ang maayong kinaiya, kining tanan dili paigo kung wala nato ang Ginoo. Dili ta mahimong successful sa atong kinabuhi kung ato lamang himuon kini sa atong kaugalingon. Mauna din ha. Nga dili nato makabot ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi kung ato lamang kining buhaton sa atong kaugalingon nga panghunahuna. Atong buhaton sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang Ginoo mag-uban kanato. Maudi ay nay sikreto mga kaigsunan. Nga ang tao mahimong malipayon, ang usa ka inahan mahimong malampuson, ang usa ka babay mahimong satisfied sa iyang kinabuhi kung ang Ginoo naa sa atong kinabuhi. Maunay sikreto sa atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, dili nato kalimtan nga dunay Ginoo nga maghatag kanatog satisfaction nga atong makuha ang more than 100% sa atong kinabuhi tungod kay nagkinahanglan kita sa iyang giya sa natanan natong mga plano sa kinabuhi. Let us always remember God, because the love of God will give us more than 100%. Mao kanay sekreto sa usa ka balampuson nga kinabuhi. Sa pagpadayon, ato na sab paminawon kining lahi na usab nga awit nga may makahatag kanatog inspiration sa atong mga pagbuhat diha sa atong matagpuloy.

Salamat ni atong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Salamat sa mga pagpadasig nga atong nabatian. Nga sa atong kinabuhi di ay, dili igo nga kita maningkamot sa ato lamang kaugalingon. Apan paningkamot nga adunay giya sa Ginoo. Sa atong kahibalo, dili igo nga kita manggialamon apan atong giunahuna nga kita ragyud. Tungod kay ang kaalam nagagikan sa Ginoo. Og ang kinaiya nga atong nabatnan, mahimo kining mahimong panalangin ngadto sa uban kun ang Ginoo atong kauban. Og kun ang atong kauban ang Ginoo, atong mapadayag ngadto sa uban nga kita nagakinabuhi nga malipayon tungod kay ang gugma sa Ginoo atong nabatnan, which is called love of God. Ikaw ba nahigugma sa imong Ginoo? Ikaw ba nahigugma sa atong Ginoo? Aduna ba'y Ginoo sa imong kinabuhi? Let us always remember that life will get only more than 100% sa panahon nga ang Ginoo naa kanato. Sa atong mga handom sa kinabuhi, ato kanang mabatnan ang kalampusan kung ang Ginoo maoy magiya sa atong mga dalan, maoy magiya sa atong mga plano, maoy magiya sa atong mga handom, sa atong mga kabataan, sa atong panimalay, sa atong mga negosyo o bisan unsa pa nga handom sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo naa nato, we can get more than 100% nga kalampusan. Ang Ginoo magpanalangin nato mga kaigsoonan. Busa sa dili pa ta mo padayon sa unahan kay atong isgutan karon ang pipila ka mga recipe nga akong i-share na kaninyo kay kagahapon wala ko naka-share. Busa karon gusto sab ko nga mo share aron ato na usab mapun-an ang atong mga kahibalo kun unsay ang aya natong lutuon, unsay ang aya nato nga kananaang idalit sa atong mga bisita o unsa bay atong gusto nga himuon nato nga idalit sa atong mga ipakaon sa atong mga kabataan kay gusto ang atong mga kabataan nga mukaon ni ining mga kining gitawag og matalagsaon nga kananaang kanunon nga dili pirmi kaayo nato makita sa atong lamisa panahon sa tingkaon. Okay? Ang atong pagalutuon karon kung naa na mo'y mga papel o ballpen. Dili usa ka sud-an apan usa ka sweet, no? Kanabang panggitawag nila og pang siragana, no? Pang hinamis, pang himagas. Atong lantawon kini, atong tun-an aron makahimo kita sa pagluto kay ang atong mga kabataan, ganahan na ba dyan mukaon aning mga sweets, no? Panghinamis. Dili lang pod perme. Kay malabanan niya ta sa sugar. Mataas atong sugar. Kanang panalagsa lang. Labi na ng mga pang snacks, no? O kung doon na tayo mga special kanang nga mga celebration, pwede nato ni nga mahimo. Okay, kung andam na mo atong paminawon kining basic pulveron recipe. Gusto ba mo mukaon og kuan pulveron? Dami kay nang pulveron. Okay. Ani adinhi ang mga ingredients? Duha ka tasa nga cake flour. No, hinumdumi ang atong recipe karon usa ka pulveron. 2 cups cake flour. Ang sunod nga ingredient, 1 cup powdered milk. No? Powdered milk. Bisan unsa nga klase nga milk nga powder. Sunod is 3/4 cup melted butter. Kanang gipatunaw nga butter. 3/4 cup. Then ang sunod nga ingredient is 1 cup refined sugar. Pwede man pud ka makahimo ani brown sugar kay mas
nutritious ang brown sugar kaysa refined sugar. O sunod, mao ang Japanese paper or cellophane. Dayon ang atong pulveron molder. Ha, gamay ra kaayong ingredients. Ang imong ingredients, upat ra kabuok. Ang ikalima o ikaunom, mauna ning gamit nga atong iputos o himuon atong molder. Akong usbon ang ingredients. 2 cups of cake flour, 1 cup powdered milk, 3/4 cup melted butter, 1 cup refined sugar or brown sugar. Kanang itawag bitaw na itong central, no? O Japanese paper or cellophane o pulveron molder. Siguro ang uban na to, maayo na kayang mabuhat ni ini nga pulveron. Aun sa may buhaton na to, human na naana ang atong mga ingredients. Nag-ingon din he, toast cake flour on a pan on moderate heat for 15 minutes. Make sure to stir constantly to avoid burning. Kanabang imong murag imong sanlagon kadtong cake flour. Unya within 15 minutes og imo kana nga ukay-ukayon kay og dili nimo na ukayon ma sunog man na mapagod, no? Unya moderate lang ang iyang kainit, hinay. Sunod nga buhaton is add the powdered milk and toast for another 5 minutes. So, humanin mo

masabtan. Nibarok ako ni ining pagtulunan kay si Ellen G. White. Mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, mao kini ang gisagup sa General Conference ng mao ka na ang nana sa atong fundamental beliefs. Mao nang ayaw mo guna-una, unya ako sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbun raman din na sa General Conference. Igsoon. O sa pa may usbun na ito nini. Nga huma naman si Illinois nagingon na ang persona sa Diyos tulog. O gambalang espiritu persona, ikatulong persona. So, sa pagtapos ako mangingon kaninyo. To know the persons of God is not our salvation. But Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan. Tugkaron ang anak. Labaw na gyud nga tugkaron nga tungod sa ng espiritu. Nga nahimo naman persona nga espiritu man kana. Nga nung na persona. Igsoon. Iyan ang designation. Iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot nga hangin ra na siya nga naglutaw-lutaw. Kadang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunog, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makaluwas ka nato. To sum it up, sa Trinity na baruganan. Usa ka Dios, tulo ka persona. Ato man na yun, Dios bang aman? Dios. Dios bang anak? Dios. Dios bang espiritu? Dios. Pila ni Dios? Tulo. Ako ito bang usara? Usa ang Dios, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari. Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mao ang espiritu. Og ang espiritu, dili mo ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, anak, o espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, usa ra gyud. Pero pila ka sanga? Tulo. Legislative, mao nang kongreso ug senado. Ha? Executive, mao nang office presidente nga mao'y mo implementar sa balaod nga gibuhat sa kongreso. Dayon, unsa pa? Judiciary, Supreme Court ug ang mga huwis, mga kaigsoon, mao ni mo interpretar sa balaod. Tanaw ra igsoon. Usa ka gobyerno pero wa magkarambula. Ang tigbuhat og balaod, kongreso og senado. Ang tigimplementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mga ang mga kapulisan, army ug uban pa naa sa ilalom sa presidente. Ugon niya kay nagkarambula man ang mga tao unsa ang balaod, niya ang judiciary, hukmanan nga mao ang interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod niining legislative, ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usara ang gobyerno. Unsa man ang gobyerno? Republic of the Philippines. Usara ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod ba lang kay naay judiciary nga usa? Dunay par legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala mga kaigsoonan. So, niini yung maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naasto nga usa. Di na ta magdebate, usara ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahum, nga super nga gamhanan, dunay responsibilidad at gihatag sa amahan. Dunay responsibilidad at gihatag sa anak. Dunay responsibilidad nga gihatag sa anak. O kining tulo, are united sa katuyuan, usara ang ilang character, usa lang ang ilang nature, ug usa lang ilang purpose, ug usa ang ilang gugma.

0: Mahinaut ko nga kini nagkapa. Tinaw na kadato mga guys. Akong balikaw na kayo si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang tadiha. Muhapa ata sa atubangan ni Ginoos. Kadiha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayan. Dili nato matugkat ang misteryo sa Diyos bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang misteryo sa Diyos mga kaigsunan. Kaya akong baliko ng ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkad na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkad yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos. Kaya di na siya labaw ka na ito. Huwag akong kutloon sa pagtapos. Ang usa ka Latin nga sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken. Finitum non possit capere infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahom ang nagunit na inyong universo, Amahan, Anak, o Espiritu. Dili namo matugkad ang inyong pagkatulong na persona. Mubo kayong among pagsabot. Apan among sagupon ang itambag sa imong magsusulat nga sa Ellen G. White nga naging mo ng pagtugkad sa misteryo sa balang Espiritu, lalum na dili masabtan sa tao busa ang paghilom bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo imong misteryo. O balang Espiritu, dugangi kami sa pagpasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon, na dili lamang ikaw usa ka omnipresent presence apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonosab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
1: You're listening to DXVH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXVH 103.7 FM Hope Radio.

Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.

0: makay galaan o kaiksuunan. Christ is still our victory in distress. Maayog yung kaing balita para ni bisan kinsa kaninyo. Walay kondisyon sa imong kinabuhi nga makaingon ka, di nagyud ko mapasaylo sa Ginoo. God will pick you up wherever you are in your desperate condition in life. How loving, how forgiving, how unchangeable is God's love to us as portrayed by the Lord Jesus Christ as a character of His Father. Jesus is still the answer. Ang atong himuon nga series karon mao ang pagtuon sa mga pagtulunan sa kasulatan nga gitudlo o gituuhan sa inyong mga higala ang Seventh-day Adventist. Our great God and our Heavenly Father, once more we come to your throne of grace today in prayer. On behalf of your children who believe that there is power in prayer and that you are a listening God. When they send this request to us, it's because we believe they have faith that you hear the prayers of your children. They in particular and us who join with them and their family members. Lord, different circumstances, different sicknesses, different situations. Please address accordingly. We have faith that you continue to bring healing upon the sick, just like what you did when you were treading this earth during your 3.5 years of ministry. Many of those pleaded with you and you have heard their prayers. You have extended your healing hand, and we believe that healing hand of yours can still be extended when we discern that in the eye of our faith today from your throne in heaven towards every single person who needs your healing touch, whether they are in hospitals today, whether they are in their homes, whether they are in sick bed, or whatever their circumstances and locations are. Oh Lord, we believe you are. You care for each one of them. So hear their prayers and our prayers, full healing upon them. Also for those who have family situations. Also for young people who are still struggling with their academic plans because they want to land sometime in the future into their share in the world of service. As we open your word again for our study of the fundamental beliefs, the teachings of the scriptures which we believe and teach, may your Spirit's presence be filled by each one of us, most specifically giving us guidance and spiritual discernment that we will be spiritually nourished. Thank you, O Lord, for hearing our prayers, for we ask all this in the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you. We are now in our fundamental beliefs number 5. This is an interesting study. Fundamental beliefs number 5 is about God, the Holy Spirit. This is the last in our first 5 topics in the number 1 division of our 6 categories of the doctrines that are taught in the Bible. We are still in our first category, the doctrine of God. We already studied about the first topic, which is the Holy Word of God, the Scriptures. And from there, we studied about the Godhead. We studied about God the Father. We studied about God the Son. Today, we will study about God the Holy Spirit. Plainly stated, this is fundamental beliefs number 5. God, the Eternal Spirit, was active with the Father and the Son in creation, in incarnation, and in redemption. He, that's the Holy Spirit, inspired the writers of the Scriptures. He filled Christ's life with power. He draws and convicts human beings and those who respond, He renews and transforms into the image of God. Sent by the Father and the Son to be always with His children, He extends His spiritual gifts to the church. He empowers it to bear witness to Christ and in harmony with the Scriptures leads the church into all truth. You can get the text as our references. So now we begin our study of the Holy Spirit. Now, Some of you can recall that in the book of Acts chapter 2, nahitabo ang usa ka hitabo nga nganlan sa uban og foundational beginning of what is known today as the Christian Church, the largest religious movement that has spread around the world, ang Christian religion. Ang nahitabo, it was 40 days after Christ's resurrection. The Bible says in the book of Acts, human sa iyahang pagkabanhaw, si Jesus nakiguban pa, si Ginoong Jesus nakiguban pa sa iyang mga tinunan for 40 days, making the final instruction, preparing their minds for the worldwide task that He is asking them to do. We call it the Gospel Commission. Sa dayon niyang kahuman sa ika-40 kaadlaw o sa iyang final instruction sa iyang mga tinunan, kining mga tinunan nga natigom, nakakita sa dihang gisakwat siya sa mga panganod o gidala sa mga panganod paingon sa langit. The ascension of Christ. The next day, brothers and sisters, the disciples were gathered together in that usual room, which the Bible calls the upper room. Kana mao ang dapit nga labing daghan nga katiguman nga gihimo ni Jesus uban sa mga tinunan. Diha nahitabo ang iyang paghugas sa ilang mga tiil ni atong Huwebes before siya gidakop. Diha nahitabo ang iyang paghatag kanila sa instruction. Diha nahitabo ang iyang pagsugilon kanila nga one of them is going to betray. Diha mahitabo ang gingala natong Last Supper. Kana nga upper room ang ilang naandang tigumanan. Diha ang mga tinunan. For the first time, they feel the emptiness. They had been together with the teacher for 3.5 years. But while they were together with the master teacher for 3.5 years, ug matawag natog kung klase man ang gihimo ni Jesus, ug mga tinun-an niya iyang gitudluan sa mga leksyon sa kada adlaw, matawag nato up to that point, failing grade ang ilang mga grado kay wala manila masabti pagyud ang kinadak-an nga leksyon sa curriculum ni Jesus Christ sa iyang pagkamagtutudlo. The subject of humility, the subject of unity, the subject of being able to work together, etc. But that very, very day, sa dihang natigom sila, for the first time they can look at each other's eye. For the first time they can hold each other's hands. For the first time, they can hug each other. Nawala katong garbo nga nag-govern kanila sulod sa mga katuigan ang espiritu sa pagpalabuanay, ang espiritu sa self-centeredness. Nawala to. And the Bible in Acts chapter 1 verse 2 says, when they were of one accord, ang uban nga translation sa diyang, when they were all together, apan akong gipangita ang kahulugan sa pulong one accord, ang iyang deep meaning ana mga kahigulaan, when they were in perfect unity, meaning all together, not just united, but they were in spirit, in purpose, in adoration, in worship, in recognition of God's sovereignty, they were one, munay one accord. That very time, ang kainit sa ilang huna, sa ilang kasing-kasing, buot na nilang mulakaw, aron sa pagtuman, sa gisugo sa Dios kanila, dayong kayab ni Kristo, ang gingala na itong The Gospel Commission, katong miingon si Jesus Christ, go ye into all the world, and teach all nations what I have commanded you, and baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Dayong yun nilang, samtang nahinumdum sila ni Ana, kalayo na ang ilang kasing-kasing sa pagbuhat sa buluhaton. And the Bible says, when they were of one accord, Acts 1 verse 2, ang kainit sa ilang kasing-kasing na feel nila mga iksoon nga there was a gift coming from heaven in the cloven tongues of fire nga mitugdon sa ilang mga ulo, according to Acts chapter 2. Og sa diha na kinikanila, the Pentecostal shower, the gift of the Holy Spirit, the promised gift that Jesus gave the disciples, that when I leave, pagbiya nako, akong ipadala kaninyo ang helper, ang parakletos, ang Holy Spirit. Diha kanila ang gahom, sumala sa saysay, ni anang panahuna ang nahitabo usa ka phenomenon. nga nakalitan ang katawhan nga didto sa maong dapit. Kay kining mga tinun-an ni Hesus migawas gikan sa upper room ug na nagsulti sa pinulungan sa mga tao sa lain-laing mga nasod. Ang uban mo ingon mong guna nga money gift of tongues. Usahay mo ingon ko gift of hearing sab. Dili lang gift of speaking in the languages of other people but gift of hearing. You know why I say gift of hearing? Because we don't read in Acts chapter 2 nga sa nagwali na kining mga tinun-an ni Hesus ang mga disciples nga karon na himo ng apostles sa nagwali na sila they did not have translators around them but 16 nationalities 16 kaklase sa mga citizens of different nations ang naminaw sa ilang pagwali and they all heard the preaching of the disciples in their language without translators. So it's not just gift of tongue. Nahibulong lang sila kay og tibali og atogong basahon ng Acts chapter 2 pagkadaghan ining nationality nga gisgutan din eh. Listen ha. When this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. Did you hear that? It's not the gift of speaking in tongues. It's the gift of hearing the language. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? Di ba mga taga-Galilea man eh? Taga-Dublin man eh atong lake sa Galilea, ang mga mangingisda man eh? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Parthians, Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. They said, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mockingly said, hubog man ang mga tawhana. But listen, in the midst of this phenomenon, when people were amazed at what is going on, because these people were speaking to them, different nationalities, Peter stood up. Kaya niingon man ang uban, mga hubog tingali ni, buntag pa sa'yo. Standing up with the 11, Peter raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For this are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of that day, meaning 9 o'clock in the morning. But this is what was spoken by the prophet Joel. Remember sa Joel chapter 2? Doon ay prophecy si Joel nga, in the last days, God will pour out His Spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. In the past, I had been explaining to you what the gift of prophecy is. Prophecy is simply speaking God's message to the people. That's the function of the prophet. This time, this is exactly what happened to the disciples of Christ who are now beginning their work as apostles. Tinun-an sila sa panahon nga naging uban si Kristo kanila, apan karon apostles na sila, meaning pinadala na sila ang ilang misyon, tibuok kalibutan. The foundation event of the Christian church that was spread around the world. The gift of the Holy Spirit. Ang ubang tao nag-ingon nga, ang meaning di ay sa word nga Pentecost, pagbubo sa balang Espiritu. No, that's not the meaning of the word Pentecost. Ang meaning sa word nga Pentecost, ikasingkwinta kaadlaw, human sa Passover celebration. Dako kaining holiday para sa mga Hudiyo. Kanang 50 days after the Passover celebration, ilan ang pinasahi kaayo na nila nga celebration ug mauna ang panahon nga natigom ang mga tinun-an pag-celebrate sa maong Jewish festival. We call Pentecost, 50 kaadlaw human sa Passover. Ug nianang panahon na mao ang paghatag kanila sa gasa sa Espiritu nga sila nakapangwalis pinulungan sa mga tao nga diha sa sulod sa maong dapit.
1: The beginning of the preaching of the gospel around the world.
0: The work, it started with the fulfillment of the promise of Christ to the disciples. Inigbiya ko, ihatag ko kaninyo ang balang Espiritu. The Bible reveals that the Holy Spirit is a person. Munang gitawag nato siya the third person in the Godhead. We studied about God the Father. We studied about God the Son. Today, we are talking about God the Holy Spirit. Kay ginganlan ta manig three distinct persons in one God, we are talking about the Holy Spirit now as another person. Ang ubang mga tao mingon nga dili man na siya person, pastor, kay dili man siya makita. Influence or force ra na siya. Now we have to make it very plain from this introductory part. The Bible plainly teaches that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force. The Holy Spirit has a personality. For example, in a number of passages in scriptures, makita nimo nga ang characteristic sa personality gi-describe kini in reference to the Holy Spirit. Sa Genesis 6 verse 3, giingon diha nga, I will not always, the Holy Spirit will not always strive with men. Dili makanunayon nga makiglayog or makiglantugi or makighugoy-hugoy na lang yun ang Espiritu sa tao. Muabot yun ang panahon nga mawad-an na siya sa pailob. And the Bible also teaches us in Luke 12 verse 2 that the Holy Spirit teaches. That's a work of a person. The Holy Spirit convicts people of their sin. That's John chapter 16 verse 8. The Holy Spirit directs the work of the church. Pananglitan sa Acts chapter 13, na hinumdumo nga sa dihang nagpili ang mga apostles ug mahimong magwawali or nagapadayon sa buluhaton sa iglesia. May pili sila sa 7 deacons. The Holy Spirit directed them in that activity. Then the Holy Spirit intercedes. Kanang mo laban bitaw siya para nato. And the Holy Spirit inspires. Siya ang ni kunsad nganha sa mga magsusulat sa Biblia sa dihang nakadawat silag pananaon, gihatagan silag mga damgo o gireveal sa Dios ang iyang pinulungan ngadto kanila. It's the process of inspiration and it's the work of the person of the Holy Spirit. And in 1 Peter 1 verse 2, the Holy Spirit sanctifies. He can set aside someone or something for a holy purpose. Wow! Very interesting study today. The scriptures associate the divine attributes, the attributes of the Father, the attributes of the Son. It is also associated as attributes of the Holy Spirit. For example, the Holy Spirit has life in himself. Naa siya ay kaugalingon gyud niya nga kinabuhi. Self-existent. The Holy Spirit is truth. Si Jesus man tong nagsulti sa John 14 verse 3. Now verse 6, I am the way, the truth, and the life. But this time in John 16 verse 13, we are told that He is the Spirit of truth. The Holy Spirit is also omnipotent. Ato nanggi explain ang kahulugan ana, naa kaniya ang tanang kagahom, mahimo niya ang bisan unsa because He is all powerful just like the Father, just like the Son. He is also omnipresent. Gani ang gadasan, ato naman ang na-explain sa previous episode, ang gadasan na limit ang iyang pagka-omnipresent kay human figure magyud siya sama nato, which can only be in one place at one time. But the Holy Spirit, He can be anywhere, anytime, omnipresent. The works of God are also associated with the Holy Spirit. The Holy Spirit was involved in creation, and the Holy Spirit was there during the resurrection. So, Holy Spirit is truly God. The Holy Spirit is also considered equal with the Father and the Son, in what we call the baptismal trilogy. Kana bitong sugo ni Ginoong Hesus sa Matthew 28 verse 19. Adto kamus tanang kanasuran, iwali ninyo ang itudlo ninyo sa katawhan, ang akong tanang gipangtudlo kaninyo, ug sa makasabot na sila, pamautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu. Now remember, it was Jesus who used this, who coined these words in Matthew 28 in the Gospel Commission. Munang ginganlan karon sa ministerial circle og baptismal trilogy. Magbautismo ta sa mga bag-ong midawat sa kaluwasan, bag-ong midawat kang Ginoong Hesus ingon nga ilang manlulawas sa ngalan sa Amahan,
1: sa anak o sa balaang espiritu. Makaplagan sab nimo ang associated niya sa Father and the Son in what we call the benediction. For example, sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14. May the grace of our Lord Jesus Christ, the presence of God, and the communion of the Holy Spirit be upon you all. Muna gingala natong benediction, which is a very common phrase in many of the prayers we have today. He is associated with Father and Son in any way. And the spiritual gifts or discourse, ato po na makita sa 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6. From eternity, God, the Holy Spirit, lived within the Godhead as the third member. Hinamdumi, God is eternal. When we talk about God is eternal, we are talking about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the one God in three distinct persons. He is eternal. Now, ay mo kalibog, kay we are referring to three persons, but we use the word first person plural. He is second person plural, singular rather, second person singular. He is, because He is only one God. God the Holy Spirit live within the Godhead as the third member. The Father, Son, and Spirit are equally self-existent. In the Godhead, the Spirit seems to fulfill the role of executor. Meaning, ang plano sa buluhaton sa pagka-Diyos, siya ang ga-execute ni Ana. Mabasa ni mo na sa John 3:16, kanang for God so loved the world, o sa Matthew 1, verses 18 to 20. Now, we were intended to be dwelling place of the Holy Spirit. Ang atong lawas matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 16, kining atong lawas ang giumol sa Dios, ang original nga lawas sa primerong tao, si Adan ug si Eva, nga karon nagpadayon gihapon ang Dios og create og tao pinaagis ginikanan, amahag inahan. Kay wa pa man mahuman ang Dios sa pag-umol og tao, the creation of humanity is still an ongoing activity on the part of God, and we still see human beings born, another creature. Now, when we are born, we have our physical bodies. Apan kining atong physical bodies, according to Paul in 1 Corinthians 3 verse 16, buot kini nga puy-an sa balaang espiritu. The Holy Spirit who wants to dwell in human body, kay himuon niyang templo ang atong lawas. Nainumdo mo anong word sa Exodus 25 verse 8, ingon ang Ginoo kang Moises, sugo ang mga tao, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. The sanctuary or the temple's presence in the community of believers signifies God dwelling in the midst of the people. Now, our body, God desires that He will dwell in this. Munang giingon bitaw nga, ug naay taong magbuling-buling ining lawasa, naay taong mo-destroy ining lawasa, i-destroy po siya sa Ginoo nga naman. Puy-anan kini sa balang espiritu. Adam and Eve were separated from God because of sin in the Garden of Eden. But the Holy Spirit continued to dwell in them after they have repented of their sin. Now, what is the mission of the Holy Spirit? The missions of both Jesus and the Holy Spirit were totally interdependent, meaning they are not necessarily kalandrakas. United sila ana. They were interdependent. The fullness of the Spirit could not be given until Jesus has completed His mission. Jesus was the first person to experience the fullness of the Holy Spirit. Munang sa iyahang kaugalingon, nakabarug siya. Tao siya, apat wa siya makasala, kay nagpuyo sa sulod niya ang balaang espiritu. The fullness of the Spirit was in the experience of Christ. Now, the origin of the mission of the Spirit in the New Testament, it reveals to us the Holy Spirit in a very unique way. Gitawag siya sa Galatians 4 verse 6, og the Spirit of His Son. Munang kana nga mga intertwining of statements in relation to the Spirit and the Son, ayaw na ninyo ikalibog. Muna akong giingon ninyo, ang malibog ni ana ang mga tao lang nga wala mo baton og pagtuo. But if you have that faith, whatever the Bible says about God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the intertwining of these three persons in one God, do not be confused. Just take what the Bible says. God said it. I believe it. That settles it. Sometimes he is also called the Spirit of God, Romans 8 verse 9. Sometimes he's also being referred to as the Spirit of Christ, 1 Peter 1, 11. We can acknowledge Christ's Lordship only through the influence of the Holy Spirit. Paul said in 1 Corinthians 12, verse 3, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ito bitang pag-confess ni Peter, pag-ingon niya, pag-pangutana ni Ginoong Hesus, ikaw, Pedro, sa imong hunahuna, kinsa man ko. Pag-ingon gyud ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ingon si Jesus kaniya, dili kana imong paglitok anang pulungaron, dili na kaysa imura. Nalitok na nimo kay naa kanimo ang balaang Espiritu. What about the mission of the Holy Spirit to the world? First, the Holy Spirit brings to us a deep conviction of sin. Muna iyahang buluhaton gyud. Siya ang mudala sa conviction, especially the sin of not accepting Christ. Siya ang gadala ana nga klase sa conviction. Second, the Spirit urges all of us to accept the righteousness of Christ. Third, the Spirit warns us of the judgment. Now, the majority of the text concerning the Holy Spirit pertain to his relationship with God's people. His sanctifying influence leads to obedience. Dili ang tao makahimo mo na atong gibasa the other day sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang tao kung siya ra gyud sa iyang kaugalingon dili siya kasabot sa itudlo sa Ginoo. Mahimo ning katawanan alang kaniya apan kay masabot niya ning mabutanga sa espirituhanon raman nga paagi ato ning basahon pag-usab. 1 Corinthians 2 verse 14. Unsay giingon dinhi? 1 Corinthians 2 verse 14, it says here, but the natural man, ang tao nga parihan nimo, parihan ako, ang taong kalibutanon, ang tao nga wala magamhi sa Espiritu. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can we know them because they are spiritually discerned. Ang mga taong wa gyud gamhi sa Dios, magtan-aw silang mga taong nag-awit para sa Ginoo, nagbasag Biblia, nagluhod aron sa pagsimba, makatawa ng mga tawhana. Kay isil taon, kaluoy sa ano mga tawhana, luoy, nag-praise the Lord. What the Bible say? The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. You see, no one continues to experience the abiding presence of God without meeting certain conditions. Peter said, God has given the Spirit to those who continuously obey Him. I-welcome na gani nimo ang Holy Spirit, mausab yun ang imong kinabuhi. Ang karaan imong kinabuhi, matalikdan gina nimo, o dili na kamuhimo, samas gibuhat sa mga kaubanan nimo kaniadto sa wapay Ginoo. Munay giingon diri sa 1 Peter chapter 4, basahon ko ragun ninyo kay galaan, kay pagkanindot ini nga pagkasulti. 1 Peter chapter 4, verse 2 to 3. That he no longer should live the rest of his life in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Ang kinabuhi ni tao nga, nasudla na sa Espiritu sa Diyos. He no longer live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. For we have spent, verse 4, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Kaya ang atong kinabuhi kaniadto, ang atong gibuhat, ang atong pakigduyog sa mga taong kalibutanon. Unsa man to ang mabulaton? When we walk in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to this, they think it's strange that you do not run with them in the same flood of dissipation. Kinsa maning them, ang imong kaubanan kaniadto. Sa dihang kalibutanon pa ikaw, mitalikod ikaw sa pakigduyog kanila sa mga buhat nga gi-enumerate diri, ug karon abi ninyo ang mahitabo according to this passage in Scripture, they will now speak evil of you, but they will give an account to him who is ready to judge. Mga kaigsuunan, ang tao nga masudlan na sa Espiritu sa Diyos, mausab ka ng kinabuhia. Usa sa importante kaayong buluhaton sa balaang Espiritu. When introducing the Holy Spirit, Christ called him another parakletos, a Greek word which means helper, laing katabang, comforter, counselor. Ang meaning sa word nga parakletos, mutabang kanimo sa panahon sa imong pagpanginahanglan. Mo humpay sa kasubanan nga gihambin sa imong kasing-kasing. Mo umol sa imong hunahuna sa talambagan nga maayo ug ikaayo. Ug muhimo sa buluhaton sa paglaban kanimo ingon nga ikaw karon sa naa sa hukmanan ni Kristo. Imo siyang manlalaban maunay mga buluhaton sa balang Espiritu. Ang Parakletos, he is our helper, he is our comforter, he is our counselor, he is our intercessor, he is our mediator, he is our advocate. Meaning, wala na'y devil nga maka-condemn kanimo. Bisan pag iyang itulisokon ikaw, ingon ana ka, daotan ka. But when the Holy Spirit is there, the Holy Spirit will stand on your behalf. The Parakletos, mediator, advocate. He assists every single believer as intercessor, mediator, and helper. Christ presents us to God and reveals God to us. Similarly, the Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebreo 10, versikulo 29. One of His greatest contribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga grasya, kanang grasya God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy o pabor kana sa Dios nga dili gidunta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos, libre. Bisang pagdili ka takos. 1 Corinto 15, versikulo 10 ka na. Now, the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Gingan lang siya, ang Espiritu sa kamatuoran, Juan 14, 17, Juan 15, 26, o Juan 16, 13. Ang iyang function, balang Espiritu, include bringing to your remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni anak sa imong hunahuna. Kay kinigong tao, mga igsuon, ang tindinsya gyud sa tao mahikalimot, labi na gyud kung nag-atubang siya sa tintasyon nga hilabihan ka-attractive para niya nga ang buylo sa udyok sa iyang mga unod mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit, through your conscience, will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinumduman ta niya, mga kaigsuunan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, it's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Ang tao gud nga masudlan na sa balang Espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga maton bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti ana niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pag sulti, sik, ng incik, tag-iyas tindahan. Nangayo si boss, duhalang kuno ka butilya sa beer. Wala incik nga makabalibad, nga matun siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanambugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni abot mga igsoon na minaw siya gwali sa pulong sa Diyos na konbertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtan siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, nga pulos niya mga itoy-itoy sa una. Ina siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko anak karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naa kay nakit ang maayo diha, dili po di ay minimubahinan, pasagdan lang di ay minimu. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbertir ko, nagalagad na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog, karon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan, so nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun na tuba, ug ang mga baso, ni andar na mga dagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan na mga gaza, inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Nung sabang, pag-ingon, amo sa kang bautismuhan karon, gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humud ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ug milingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya, unsa ning gibuhat sa mga tao sa ako? Paningkahan ko raman ni sa una. Ilan ning nahimo sa ako karon? Nahinumdum siya, iya raman ning mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigun siya yung sukarun, gibautismuhan naman siya, bahal. Apa na hinumdum siya, kung manumbag siya, higin yung mga kabig ni Matohana. Gipugnan niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin siyang kinumo o pagpanggahi siyang apapangig. Nipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo ng murag tirigrama. Hinumdum mo atong RCPI kaniadto. So wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una. Naay panahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan nga inigugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya sa diyang gibubua na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usangpi pa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga igsoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahe lang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang dalunggan sa gibubuan siya sa pugnaong bahal, nabasa ang iyang barong, nahumud ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigidan niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang isulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo yun saan ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kung maabtan ka mong presulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mong mapukan. Muna'y 1 Corinthians 10:13, dili naman na niya malitok ang balang espiritu ni impress kaniya. I-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit, help him. And before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug. Abi niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilwa man? Waman siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siyang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba. Og ang ilang mayor, nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasin ni. Uy, batasan ni matawa na kayang iyang mayor, iyang maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na na muinom karon, nahibaw na mong Biblia na nang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, he is a changed person. Not only does he bring the message about Christ, he brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home. Ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Diyos. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna'y sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit apan karon nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga ni atong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo, diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang Espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nganong dili ko ganahan? Kay matud pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano o dunay party nga naay plano, duna po'y oposisyon nga sigig upos kaniya. Munang matud pa nila, sa political world, aron kuno mahimong healthy ang demokrasya, ligon ang oposisyon. Apan unsa may trabaho sa oposisyon? Bisang unsang maayong plano sa partido, ruling party, i-oppose ka na niya. Higala, para nako. In God's movement, in His church, we do not need opposers. We need people who cooperates. We need people who support the program. We need people who wanted to be one in purpose with the motive and mission of the church. And it is the work of the Holy Spirit to do that kind of control inside the church. He leads the church accordingly, fully in line with the Bible. Now, the Holy Spirit also equips the church with special gifts. Mabasahan na nimo sa Ephesians chapter 4, sa 1 Corinthians chapter 12, o sa Romans chapter 12, ang spiritual gifts. Spiritual gifts, gitawag na siya spiritual gifts kay mga hiyas o mga gasa kana sa mga sakop sa iglesia. Sa Bible, gud gitandi ni Paul ang church as a body with many parts. Apan ang different parts of the body, they are

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng aming pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name, we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via G sa Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa May Boreas Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. And also our friends all around the world, Dok, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dok, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Dok, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mitiin ito na itong bagong taong ito, panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Doc, ang isang bagay na talagang kina-excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Doc yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge yon. Nag-start kami nung December at mag-end yon ng February Doc. Sa aming dalawa, kailangan very youthful yung aming mga itsura. Kaya paghandaan nyo po yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyong pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang ating
1: pong
0: mga itsura.
1: Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba do?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong.
0: Mm-hmm.
1: At lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng 3 buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh, madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para Masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman ng Dok, no? Talaga, totoo
1: natin.
0: Yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
0: Totoo.
1: Kung ayaw nila, di at least nagawa natin yung part natin.
0: Mm-hmm. Naibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata, na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila?
1: Yung isa, pinakain ng hindi natural, o flesh. Yung isa, pinakain. Ibang-iba yung vegetarian.
0: No. Ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin. Na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama, ang karamdaman ay hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam nyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga hanggang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan. Kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako. Pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladys, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladys, sumasakit ang ganito ko. May gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko, sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nako, mahirap to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin.
1: Kaya actually, ang pagkain kasi, ito talagang numero unong atake ng kahawa. Eh. Dito
0: yes.
1: Tayo dadaliin. Eh. Kasi ito yung araw-araw ginagawa natin. Eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan, no, physical, at sa ating moral na pangkalusugan. Eh, ayon ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay eh, diet and spirituality. The relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayon ng kaaway talaga, na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo, yung bagay na ginagawa mo, na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
0: Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin no, sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo, ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ang ating pong mga katawan.
1: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming upos dyan.
0: Yes.
1: Yung word kasing reform sa English, eh, parabang very ano yan eh. Intriguing or
0: yes.
1: Something na parang masakit pakiramdam ang
0: pakinig sa iba.
1: Nararamdaman. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improvein yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong chapter, page 32 ng Councils on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latterine. Pinag-uusapan natin, sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh, bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na, hindi ka tabla ng pitong salot.
0: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
1: Eh kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sanlibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latterine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, The failure to follow sound principles has marred the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
0: Sa atin.
1: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka?
0: Hindi doon.
1: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang sasabi, council lang yan? Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
0: Yes.
1: Kaya nga napakalaga, na kaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventism 252, meron akong magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
0: Yes.
1: And dito naman sa character natin. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
0: Totoo.
1: Kaya may pagkain nakakabait eh. At may pagkain nakakasungit. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, differentiate yan, lugi tayo dyan. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh wala namang masamang magpaalalahanan.
0: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manok.
1: Ang sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being.
0: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
1: Nagiging dugo.
0: Nagiging dugo.
1: At nagiging part mo.
0: Oo.
1: At part ko.
0: Yes, yun na yun.
1: Eh yun kung kinakain mo yung animals, ano ka?
0: Yun ka.
1: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
0: yun ay dumadaloy sa katawan.
1: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala gamot.
0: Yes. Sa taong...
1: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
0: Ayan.
1: Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
0: Kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo
1: sa atin pong mga manok. Kailangan talaga ipaalalahanan. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So, pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. At yung dugo mo, magiging katawan mo.
0: Yes.
1: O magiging... Kaya hindi ba sa DNA? Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko uli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nakakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
0: Amen.
1: Hindi nasakitin siya.
0: Yes.
1: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
0: Amen.
1: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight. Kahit na yung pagpapayaman eh, walang instant.
0: Totoo.
1: Maliban tumama ka sa loto eh, bihira naman yan.
0: Instant yun.
1: Ibig sabihin ng pagpapaasenso, you really have to work hard.
0: Yeah.
1: At kailangan mo ng patience. Sacrifice.
0: Long suffering.
1: And discipline.
0: Totoo do.
1: Focus. Ganun din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan nung ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka, kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumabarbaho ko ng todo-todo? Kinukwenta ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung gagamitin ko pang negosyo.
0: Uh-huh.
1: Tinutukan ko.
0: Mm-hmm.
1: At habang kumikita ka, take advantage ka.
0: Yes.
1: At huwag mong galawin, ipunin mo muna. Mm-hmm. Hindi magyayabang ka kaagad.
0: Totoo.
1: Hindi ka pa talaga solid, pumaporma ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyari, nauna yung forma.
0: Yun lang.
1: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience.
0: Mm-hmm.
1: For example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad. At pang-regulate lahat ng metabolism, ng digestive system, and so on. Panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
0: Eh, wala.
1: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard.
0: Yes.
1: I've been there.
0: Oo.
1: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Anong okay
0: tama
1: lang?
0: Na to.
1: May part tayong gagampanan.
0: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay,
1: you really have to work hard.
0: Yes.
1: Walang makukuha mong isang bagay na ganun lang kadali.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
0: Totoo.
1: May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of health.
0: Yes, ang dali-dali, new start.
1: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
0: hindi madaling araw.
1: Huwag naman yung alas 12 na.
0: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
1: Mahirap pa magpahinga, yan nga yung gift sa atin eh. Kaya nga binagay yung araw eh, para
0: yes,
1: matulog ka eh. Na umara magtrabaho ka eh.
0: Totoo.
1: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
0: Mm-hmm. Ayan, totoo yan. Alam mo Doc, saying that no, sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya. At nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapag bigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive
1: mo. Ito healthy. Kasi
0: yes,
1: nung nasa Amerika kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
0: Yes.
1: Eh nagkasakit yung misis ko.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot
0: buy anything.
1: Buy health.
0: Yes.
1: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
0: Totoo.
1: Maubos lahat yung naipon mo.
0: Mm.
1: At nung ang misis ko'y gumaling sa pagsunod, sa aklat nito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ano sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga nang walang pamantayan, nang 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
0: Totoo yan.
1: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan.
0: Mm-hmm.
1: At ibinigay sa Seventh-day Adventist Church. Ang pinagtatatako, nasa atin yung kayamanan na ginto,
0: mm-hmm,
1: na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
0: Yes.
1: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman.
0: Mm-hmm.
1: But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
0: Totoo.
1: Just imagine sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health.
0: Mm-hmm.
1: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
0: Yes.
1: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
0: Totoo.
1: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kahit anong bagay niyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days,
0: mm-hmm,
1: it will become your lifestyle.
0: Amen. Totoo, Doc.
1: Part ng buhay mo.
0: Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Ito po, sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Doc? malinaw yun na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of health.
1: Yeah.
0: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
1: alam
0: natin
1: mo,
0: siya ng malusog.
1: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman si isang tao na obese?
0: Ano, masakit man to, Dok, pero...
1: Hindi mo na, walang magagawa tayo.
0: Pag matakaw ka.
1: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
0: Sobrang laki mo na. Na
1: ano yung malaki sa kanya?
0: Yung chan.
1: Ayun. Ito palang sakit na ito. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
0: Yes.
1: Kaya we should not be proud. Kasi nung unang kapanahonan kasi, pag malaki ang chan, ang akala ng tao mayaman.
0: Totoo, malusog ka.
1: Pero hindi pala. The more na malaki ang chan mo, umiiksi yung buhay mo. Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo, may chronic fatigue syndrome ka, nagkaka-high blood ka, pati memory damay eh.
0: Totoo yan.
1: Kaya, napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
0: Totoo.
1: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
0: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon. Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
1: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinisekreto kasi eh. Hindi ako payag sa ganun eh. Oh, pag ano magandang bagay, dapat yan ang gossip mo.
0: Yes.
1: Yan ang imarites mo.
0: Oh, yun.
1: Ito pa lang twice a day, marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
0: Amen.
1: You can reverse the aging process by just doing it. E, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
0: Totoo.
1: Kung ano-anong mga pupuntahan ng mga lugar na ang laking gastos niyan.
0: Yes.
1: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
0: Yes. At ipapakita natin yun sa kanila.
1: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga. Plat na plat ang akin tiyan.
0: Wow naman!
1: Kumisa, nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko, sa edad ko nito, nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
0: Yes.
1: Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan, energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
0: Yun.
1: Eh, ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
0: Talagang ano?
1: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Ayoko mapunta sa ospital.
0: Totoo, Dok. Diba?
1: Iyan ang isa sa commitment ko. Ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
0: Yes.
1: Pupunta ako ron, dadalaw.
0: Dadalaw lang.
1: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
0: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating po mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
1: siyempre... Nakakawa eh, yung emosyon mo eh.
0: Yes. At saka alam mo, Dok, naalala ko na naman yung...
1: Pa ron, tatawa, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayaran namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
0: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
1: Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month?
0: Ang mahirap pa nun.
1: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
0: Yes.
1: Dahil tayo rin epektado dito.
0: Totoo.
1: Eh gaano karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
0: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
1: Eh samantala, mag-vegetarian ka. Ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
0: Ano do?
1: Wala silang gagamutin.
0: Lugi ang ospital.
1: Problema na nila yan.
0: Oo.
1: Mas maganda yung nagsaray hospital dahil walang magamot eh.
0: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
1: Eh siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
0: Yes.
1: Eh kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
0: Oo, totoo.
1: Sila yung yumayaman.
0: Yes.
1: Eh, just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They're talking billions and billions of dollars ang kinikita niya. Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
0: Lisensya.
1: Oh. Sila yung taga... Ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
0: Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan dito sa
1: natural medicine kasi, actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
0: Yes.
1: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing. O yung detoxification.
0: Yes.
1: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo, at yung tinatawag na iba't ibang may-may ng katawan ng tao. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Binanggit din yung flesh and spirit. So, ibig sabihin, kasama ang physical. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon sa mga natural medicine, mayroon panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system.
0: Amen.
1: Eh bakit hindi natin i-avail?
0: Yes.
1: At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka magpapasok ng pagkain marumi sa loob ng katawan mo, walang panggagalingan ng sakit.
0: Amen.
1: There's no such, it was created and given by God that human being should enjoy the life that we have.
0: Totoo do.
1: That we might enjoy it
0: yes.
1: in a daily living. Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
0: Yes.
1: Just imagine sa edad ko nito, wala akong maintenance.
0: O di ba ang sarap ng ganun do? Gusto niyo po ba ng ganun mga
1: kaibigan?
0: Alam
1: mo maintenance ko? Pag-isang sobaga, sabaw ng buko.
0: Amen.
1: Green juice.
0: Amen.
1: Lemon, water.
0: Aba.
1: Pero mainit siya.
0: Iyon, maligamgam.
1: Hindi maligamgam, medyo mainit.
0: Aba.
1: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
0: Ayun.
1: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung digestive system mo, ipiprepare niya.
0: Ayun.
1: At nagdi-detox din ito.
0: Yun, malilinis talaga.
1: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
0: Ayun, amen. Alam mo, Doc, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso
1: na po natin. Eh, panglinis na yung lemon sa umaga.
0: Yes.
1: Blood purifier yan eh.
0: Yun. Oh. Kasi alam mo, Doc, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis?
1: Simula ikaw ba natin, kunyari, Doc? Tagalinis ka. Yung mga bisita mo, o anak mo, pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman wala ka nang ginawa kundi maglinis.
0: Totoo, Doc. Para malinis yung pagpasok
1: sa bahay.
0: Eh lilinisin
1: yung katawan mo. Papasukan mo ng karne. Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh, niloloko mo lang sarili mo.
0: Totoo.
1: Maganda, kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
0: Yes, kasi mas mahirap yun.
1: Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
0: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya
1: eh,
0: parang bahay.
1: Ko sa isang lugar eh, may mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok. Na dumi-dumi ng paa.
0: Oh.
1: Eh, siyempre siya yung...
0: Taglinis eh.
1: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
0: Oo. Oh,
1: oh. Eh, naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila, flooring namin, tabla. Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga, wax ang ginagamit namin. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
0: Tapos putik-putik.
1: Putik-putik. Eh, di mangyayari, pupunas ka na naman.
0: Oo.
1: Eh, samantala, pwede naman magugas muna ng paa.
0: Yes.
1: Ganun lang naman sa katawan natin.
0: Totoo, Doc.
1: Kaya sipin lang. Sipin mo, magke-cleansing ka. Tapos, iinom ka ng soft drinks.
0: Ayun lang.
1: Kakain ka ng mga mamantika. Kakain ka ng junk food. O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
0: Kaya nga.
1: Kaya maganda both.
0: Yes. Grabe, napaisip ako doon, Doc, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
1: at
0: mga...
1: At isa pang magandang pang-cleansing.
0: Sige, ano, Doc?
1: Pure air.
0: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito
1: tanong,
0: sa atin pong paligid.
1: Ang tanong, may bayad ba?
0: Wala, Doc. Libreng-libre.
1: Eh, pero bakit nandun sa kamay nilaan ng mga... dami ng mga...
0: tao.
1: Tao na gustong-gusto nila.
0: Totoo, Doc.
1: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
0: Yes.
1: Choice yan. Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
0: kamay nilaan.
1: Kamay nilaan.
0: Sa mga polluted area, ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
1: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
0: Ayan.
1: Anong so, problema, walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Totoo. Hindi ka makatulog na maganda.
0: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
1: Ay, madaming ano, benefit
0: siya. Nagre-relax yun.
1: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
0: Yes.
1: Nagpapa-regulate ng temperature. Nire-raise niya. At the same time, yung metabolism, gumaganda. Yung panunaw natin, lumalakas siya.
0: Yes.
1: at yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya, dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
0: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin po katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano maraming, ba yung mga green juices natin?
1: Yung nakilala na green juice na may kanya-kanya na, pwede naman. Merong yung iba, ginagawa nyo yung talbos ng kamote, mm-hmm. yung
0: lalagyan ng kalamansi,
1: alokbate, saka mm-hmm. itong saluyot.
0: Yun.
1: Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, eh yung wheatgrass.
0: Ayun, wheatgrass.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Wheatgrass is the best one to put something inside the DNA mm-hmm. na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
0: Yun. Alam mo, Doc, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pa lang ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating
1: expert,
0: malung...
1: parang hindi ako comfortable.
0: Oh,
1: I'm
0: sige,
1: not
0: Doc.
1: Expert.
0: Naturopathic.
1: I'm just a natural... I'm just an ordinary one.
0: Okay, ayan.
1: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo na lahat. Eh, hindi naman ako ganun ka
0: okay, Doc. Sige.
1: Katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan mo.
0: Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. Mm. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin, at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig.
1: Hindi ka tatabla ng ubo.
0: Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
1: Eh, nandiyan lang sa kapitbahay, tabi-tabi
0: yes,
1: lang.
0: Yes, oo nga.
1: Eh, bakit ayan. Hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
0: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
1: but
0: ito
1: anyway,
0: naman.
1: But individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
0: Yes.
1: Kahit ano lang, pwede eh.
0: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
1: alam
0: natin
1: pag-aluin
0: yung ating pong mga
1: alam
0: magulay.
1: Ba kung bakit tinawag na ang green ay nagre-represent ng blood.
0: Mm.
1: Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin ay magnesium.
0: Mm-hmm.
1: At sa dugo naman, iron. Itong green juice na ito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron, nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung merong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
0: Ayan.
1: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
0: kalabaw? Wala do.
1: O kaya binunutan ng ipin?
0: Wala do. Kahit nasa putikan sila, malalakas
1: wala
0: pa rin.
1: Wala ako nakita, nagpa-dentist na ba ka eh. Di wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
0: Parang hindi nila sa atin.
1: Yun nga, ang point ko, matalino yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Uh-huh. Yes! Buti pa yung mga kalabaw. May
0: masunurin.
1: Masunurin.
0: Uh-huh.
1: Eh, tayo mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal, lalagyan na sa katerbang maalat, hanggang sa maging addicted ka. Mm. Pipirituhin ba yan?
0: Mm.
1: Isipin mo, yung magpipirito ka nung pasensyahan, ha?
0: Sige, Doc.
1: Yung mag-chachap ka nung potato. Ano tawag doon?
0: Ah, patatas.
1: O ano tawag nila dyan?
0: French fries.
1: Naku. Ilulubog yan, deep fry.
0: Naku, Doc, ang sarap nun.
1: Papasok lahat doon yung mantika.
0: Mantika, totoo
1: ano
0: din.
1: Ano tawag doon sa mantikang pinakuluan?
0: Naku. Ano, trans fats na yun, Doc?
1: Ayun.
0: O, di ba?
1: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
0: Naku.
1: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan, dinidiminis niya ang oxygen ng blood.
0: Naku.
1: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood, namamatayan tayo ng normal cells.

0: ako, Dok. Magiging...
1: At epektado ang brain.
0: Ako, ang hirap naman ang
1: ganun. Magkakaroon ka ng memory loss. At may addiction.
0: Ay, totoo
1: makita
0: yun.
1: Mo lang, naglalaway ka na.
0: Oo nga. Kahit hindi ka pagutom, gusto mo pang kumain.
1: Ay, ang ginawa ko, inutakan ko siya.
0: Oo, paano ginawa
1: alam
0: mo?
1: Alam mo, malulugi ako.
0: Oo.
1: Ay, talaga namang
0: masarap naman talaga ito. Yes.
1: Ang gagawin namin, mag-chachap kami ng potato.
0: I-air fry.
1: I-air fry.
0: Yun, air fry.
1: I-air fry.
0: Yun, air
1: fry. Eh, luto na siya.
0: Oo.
1: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
0: Mm-hmm. Tapos,
1: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
0: Ayan, flaxseed oil.
1: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
0: Nakudok, nagugutom na ako.
1: Tapos alug-alugin mo ng konti.
0: Nakudok, alam mo.
1: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo. Nakudok. Alam, guilty.
0: Alam mo, Dok, may mas masarap dyan.
1: Ano, paano?
0: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang maianghang-anghang.
1: Matindi yan. Dok, alam mo. Pambikulana talaga yan.
0: Yes, merienda time na ngayon, Dok. Ang sarap kumain.
1: Hindi, ang sarap yan sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad. Mm-hmm.
0: Yes.
1: Panahin mo muna iba-ibang vegetables.
0: Mm-hmm.
1: May dressing kang masarap.
0: Totoo.
1: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
0: Yes.
1: Ano pa nga hanapin mo?
0: Wala
1: tapos may bean soup ka.
0: Oo.
1: Alam mo yung munggo natin?
0: Oo.
1: Ang ginagawa naman dyan.
0: Yung mga lentis natin.
1: Pakuluan mo yung munggo.
0: Mm-hmm.
1: Sa sibuyas, kamates.
0: Bawang.
1: Luya.
0: Aba, ang sarap.
1: Para medyo maliit. Alagyan mo ng seaweeds.
0: Mm-hmm.
1: Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
0: Naku,
1: parang ginsa.
0: Ang sarap naman nando.
1: Nagugutom na ako.
0: Ah, kahit ako din, Dok, nagugutom na ako. Ito, Dok,
1: pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking.
0: Mm.
1: Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
0: wisdom pagdating sa...
1: Kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
0: Kaya nga, naku, mahirap yung...
1: Kaya mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
0: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
1: Mm.
0: O, diba, Dok?
1: Alam mo, Dok? Mantikilya.
0: Oh.
1: Pahiram mo lang ng flaxseed oil yan. Parang mantikilya lasa.
0: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
1: Tapos tsapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
0: Yes, totoo.
1: Sandwich na.
0: Alam mo ba, Dok? Kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng atin pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Dok kanina. Kaya ito, Dok, ang tanong. Dok, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
1: Ayan, number one dito, yung animal food. Karne.
0: O, yung karne.
1: Hmm.
0: Yan pa naman ang
1: kaya
0: pati.
1: Nga pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
0: Yes.
1: Anything you eat, iko-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo ay magiging being, maging ikaw ka.
0: Yes.
1: Kaya kung ang kinakain mo yung animals,
0: mm-hmm.
1: Anong tawag sa'yo?
0: Yung ka na.
1: Kasi yes. Ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
0: Totoo po.
1: Saka itong asukal,
0: mm-hmm.
1: Mataas ang acid yan.
0: Yes.
1: Kaya yung may mga diabetes,
0: mm-hmm.
1: Nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya.
0: Mm-hmm.
1: Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
0: Totoo.
1: Hindi yan nagkakaroon ng side effect sa katawan, neutralize yan.
0: Tsaka may fiber pa siya.
1: Yeah, vinegar, eh ba't ka magbibinegar? Tanggalin niya, acidic yan eh.
0: Oo.
1: Mga salty food.
0: Totoo.
1: Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
0: Ayun.
1: O itong tinatawag na
0: Himalayan.
1: Himalayan.
0: Mm-hmm.
1: At yung processed food.
0: Mm, grabe.
1: Matinding contribution yan sa pagbababa ng alkalinity ng dugo.
0: Yes.
1: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
0: Ano, Dok?
1: You will develop disease.
0: Totoo yun.
1: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya
0: yes.
1: Nga process eh.
0: Totoo.
1: Alam mo ang tawag sa processed food?
0: Ano, Dok?
1: Totoo lang.
0: Ano?
1: Junk food, basura.
0: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
1: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
0: Yes.
1: Kasi nilalagyan din lang ng preservative.
0: Mm-mm.
1: Nagkakaroon ng embalming effect.
0: Totoo.
1: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
0: Ayan.
1: Ito kaya nangyari, pa para bang lagi ka nalang natutulala.
0: Ayun.
1: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
0: Nako, ayan. Sa ating pong mga mahilig sa instant.
1: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
0: Yes, ayan.
1: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan. Pakatotoo na lang tayo.
0: Yes. Ang dami nating mga
1: kung tatamaan man kayo sa ganitong juice. Mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, yung overeating.
0: Oy,
1: ma-acid ang chan mo.
0: Yes.
1: Yung eating before bed,
0: mm-hmm.
1: Acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
0: Totoo.
1: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas.
0: Yes.
1: Merienda ang tawag. Mm-hmm. You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro, para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
0: Sige, Dok.
1: Sa 112, cause din ang acidity ito eh. Mm-hmm. Kasi ang tanong, acid eh.
0: Yes.
1: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
0: Oy, bawal paghaluin sa ating pong mga manonood.
1: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro, ang tawag food combination. Yes. Nakita na nila.
0: Oh.
1: Kung ano yung paliwanag dito, yun din ang paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito. Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
0: Totoo.
1: For example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
0: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
1: Sayang din naman.
0: Oo, kukuha din ako.
1: Kaya kung talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa.
0: Yes.
1: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
0: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
1: Light na.
0: Within an hour,
1: yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
0: Yun. So, morning, lunch, yeah. Pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
1: Amen.
0: Ayan.
1: Alam mo, so, cause ng acidity yun.
0: Ayun.
1: Yung salip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag i-blend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
0: Ayan. Yeah. Alam mo, Dok, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Dok?
1: Dito merong fasting na binabanggit eh.
0: Yes, totoo yan.
1: Kay Ellen G. White. Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
0: Totoo.
1: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
0: Alam mo, Dok, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood.
1: Yeah.
0: Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong ano, yung atin pong pinaka-attitude toward sa ibang mga tao. So, Dok,
1: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet,
0: okay,
1: the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka na kumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, isa na palang ano to, pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina,
0: yes,
1: na cause ng acidity, huwag mong kainin, nagpa-fasting ka.
0: Totoo.
1: Pero kumakain ka. Ano yung mga stimulating? Eh, siyempre, animal material.
0: Yes, yung matatamis.
1: Kaya ibig sabihin, tayo vegetarian, nagpa-fasting tayo everyday.
0: Totoo.
1: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
0: Amen.
1: During his mediation, na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
0: Totoo.
1: The relations of diet into moral. Diet and spirituality. Kaya kung bilang mga Adventist, advanced tayo.
0: Yes.
1: Na may kinalaman ng kinakain ng tao, sangayon sa ugali mo. Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
0: Totoo.
1: Mali ang kinakain. Kailangan, alam natin lahat yan.
0: Yes. At saka alam mo, Dok, isa pa no, sa ating pong mga manonood, Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong kapagkainan.
1: Tatapat pa, alas 12 yung kainan.
0: Totoo din, Doc,
1: di ba? Noche buena, kung tawagin natin.
0: Yes, tapos matutulog ka na.
1: At may suman pa.
0: Uy, totoo yan,
1: Doc. At may palito pa.
0: Naku, ang sarap, Doc.
1: At meron pang kutsinta, kalamay.
0: May puto pa, Doc. Sapin-sapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng

0: ang miss niya laging wala sa mood. Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi ko, i-cleanse mo lang.
1: Oo.
0: Pwede nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na, totoo pala, Dok, tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo la. Totoo din
0: kaya
1: yun.
0: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway. Lalo na, kinakain, puro karne.
1: Kasi toxin walang na yun, fiber. Mga kaibigan eh.
0: Hindi constipated. Mm. Ikaw pa, kunyari, isang araw ko hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo.
1: Totoo yan, Dok.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: O, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa inalabas yun, galit na galit ka
0: at
1: na doon sa tao.
0: At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan. Yes. Katulad ng Silio Mas, Cascara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubuking na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda panlis ang dugo?
1: Ano, Dok?
0: Bordok.
1: Oy, totoo yan, Dok.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan. Mm-hmm. Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan. Mm. At ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pang kalusugan, mm-hmm. problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo. Mm. At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo do.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no? Thank you so much.
0: Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito.
1: Totoo.
0: Ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas sa ba? Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes.
0: At na regular four. Program. Mm-hmm. Di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang
0: pangkalusugan.
1: Totoo yan. Sa, yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. Kahit yung mga
0: naman
1: churches natin, yung mga local churches natin.
0: Sa tagal ba naman
1: natin?
0: Na ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo ha? Din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin
0: hindi naman joke
1: yung
0: pinag-uusapan natin.
1: Totoo.
0: Ang dami nga nag-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 1,000, 200, 500,000. Ayan. Po, samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
1: Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po
0: at
1: kami.
0: At sa lahat ng viewers natin, ang akin lang mahingi ng ano sa kanila, itutuloy natin to.
1: Yes.
0: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo na mag-viral yung programa ng Kaalaman pang Kalusugan.
1: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
0: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours, kunyari alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung panghalian mo, huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
1: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no? Mapapahinga. Yung digestion mo.
0: 16 oras na relax.
1: Ayun. Okay. Tapos ito pa, Dok, yung mga example na sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Dok? Maganda sa ating skin and sa brain natin. Ganun din po yung atin pong olive oil. O, di ba, Dok? Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
0: Actually, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napakasustansya.
1: Yes.
0: May 32 minerals ito.
1: Amen. Di ba, Dok?
0: Sabagay, yung Celtic salt, 90.
1: O, di ba, Dok?
0: Yung Himalayan, 70.
1: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
0: Eh, bet ka pa hihirit.
1: Totoo.
0: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
1: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
0: natin.
1: Ano ko,
0: yung garlic na yan, grabe ang effect niya sa katawan.
1: Sobra. Anti-inflammatory
0: talagang,
1: din siya.
0: Talagang, hindi lang anti-inflammatory.

0: Eh, antibiotic pa.
1: Totoo, Dok, di ba?
0: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
1: Amen.
0: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
1: Yes.
0: Plus, hindi lang yun. Mm. Sa kalalakihan.
1: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Mm. Ito pa, mga
0: pero
1: kaibigan.
0: Ginamit nila yung word na kalalakihan. Mm-hmm. Pero sa kababaihan din yan.
1: Ayun, so pareho pala.
0: Kaya okay. Lang, sabi nila yung amoy. Huwag naisip yung amoy. Mm-hmm. Pwede ka naman mag-celery.
1: Totoo din do, pampabango ng ano.
0: Pantanggal ng amoy.
1: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
0: kaya amoy
1: ng garlic.
0: Ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
1: Ayun.
0: Para talaga mataas ang dating.
1: Yes, para mataas hindi masyadong, tama. Yes, totoo oh. Dok yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba Dok? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 Laws of Health. At ano pa? Dok, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Dok.
0: Actually,
1: no? Parang
0: ang
1: hirap,
0: pag-inom,
1: ano,
0: actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya dun sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, eh, pwede naman po talagang maihinto yan.
1: Yes.
0: Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ko ng liver problem.
1: Totoo.
0: Iba, namamatay sa cancer of the liver.
1: The liver.
0: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
1: Cirrhosis, yeah. Yes. Grabe, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
0: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating. Napakabilis mag-recover.
1: Ang gaan mo siguro nun, no?
0: Ang ganda ng balat mo.
1: Yes. Grabe,
0: kaya lang,
1: Dok, no?
0: Yung iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
1: Hindi kasi sila sanay.
0: Pero tiisin mo lang, yun ang withdrawal syndrome.
1: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
0: kung
1: katawan.
0: Kung maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang
1: pero
0: diabetes.
1: Pero basta may water.
0: Pero pag may diabetes, huwag.
1: Yes.
0: Kaya
1: na ginarecommend that. Mm-hmm.
0: At least, kailangan mo i-adjust muna.
1: Totoo. Pag may comorbidities or mayroon tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
0: alam
1: siya
0: yung gamot
1: sa
0: sakit ang fasting?
1: Ano
0: pag
1: do?
0: May sakit ka, tatlong araw kang huwag kumain, mawala yung sakit mo.
1: Totoo.
0: Masakit
1: kasi
0: ang
1: bayawang
0: mo, masakit ang likod mo, yes. Nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan niyo mag-fasting.
1: Totoo. Tubig lang.
0: At magbilad ka sa araw.
1: Naku, tanggal
0: sabi
1: yan.
0: Sabi mo, yun lang gamot. Kaysa bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi
1: totoo.
0: May side effect yan.
1: Yes. Oo, yung mga drugs natin.
0: Wala namang masama. Eh, ang point natin dito, hindi naman puro relief.
1: Yes.
0: Atakihin mo na kung ano yung cause.
1: Mm-hmm. Totoo yun.
0: Eh, ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
1: Totoo yun.
0: Kaya nga pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon eh, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok na eskwelahan. Mm-hmm. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
1: Totoo yan.
0: So, isa sa gamot, pahinga.
1: Amen. Which is part ng 8 Laws of
0: Health. Yeah, eh, paano kung todo-todo ka magtrabaho? Mm-hmm. Gigising na maaga, gabing-gabi ka lang, tatrabaho ka pa, masaba din yung over.
1: Yes. Nagkakaroon tayo talaga na overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung 7th day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Diba,
0: yeah, kaya, ayun yung earth, eh, pinapahinga.
1: Totoo.
0: Lupa nga nung araw, pinapahinga.
1: Yes.
0: Every 7 years. Eh.
1: Diba, Dok? Ayan. Mm. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dok Tam.
0: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siya nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang magpapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man ang pwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat naman sa lahat-lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

0: Ang atong isa anis media ministry Kagero City, makikauban kaninyo ni pipila ka mga guto alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokini ang panahon ng atong pag-isgutan, atong himoong yano, aron masabtan sa tanan, ang atong hanay nga tupiko karon na semana sa atong Sabbath School, gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, mag-abog kita. Kamahanan nga Diyos nga nakasimulangin. Salamat sa Rayno Sab na higayon na kami magkatuon sa imong mga purong. Tuduy kami o Diyos na adunay kabalaka, adunay gugma, alang sa among isig kama tumutuo. Salamat o Diyos sa pagtulunan nga gihatag ni Apostol Pablo. Giyon sa niya pag-amuma ang makatawhan sa Diyos. Magpana ikaw sa tanang mga viewers o listeners na ining tulumanon. Salamat ng balang Espiritu makikuban ka na mo. Kinita ang pagkadawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Ang atong lesson karo mga kaigsunan, naguluhan, love-driven ministry. Ang pagministeryo nga ang gugma mo'y nag-aghat, mo'y nagpadasig. Sa usa ka version, lahi po na ang iyang traffic. Pero maurgya po ng buti pasabot. Paghigugma sa mga katawan, maingon nga si Kristo na higugma kanila. Ang atong kay text na gingon si Pablo, ngadto sa mga taga-Korinto. Sa nagsulat ako ni ini, hilabihan ako nga kasubo o kahasol. Mahilak ako sa hilabihan. Dili na ako gusto nga kamo magbagulanon. Hinuno gusto na ako nga kamo mahibalo na ako nahigugma gyud kaninyo sa hilabihan. Ang kinabuhi ni Apostol Pablo dili masayon. Daghag problema, kasakit, mga perhisyos kinabuhi. Ngayang nagian tungod sa pagwali niya sa mayong balita. Ani ang iyang sumari sa iyang mga nagian? 2 Corinthians 11:24-28 atong pagkabasahod. Lima kalain-lain nga panahon ang mga leaders sa mga Hudyo gibunalan ako. 39 matag bunal, 39 ka mga bunal ang akong madawat. Tulo ka panahon ang Romanon nga gahom nagbunal gapon kanako sa sungkod. Mga tao nagbato kanako aron ako patyon. Tulo kay gayon ako nalunod sa barko. Og dito ako naglutaw-lutaw sa kadagatan, sa adlaw og sa gabi naglutaw. Sa akong pagbiyahe, sa daghang na akong nadtuan, naay mga kakuyaw sa mga suba, kakuyaw sa mga tulisan, kakuyaw sa akong kaugalingong mga katawhan, mga katalagman gikan sa mga hintil. Padayon, ugani sa syudad, daghang gyapon ang mga kakuyaw nga ako na diyan. Sa kamingawan, aduna ko'y gatubang nga mga katalagman gikan sa mga mini na mga tumutuo. Grabe siya. Mini nga tumutuo. I have been in danger from false believers. Mga ko nagabuhat uban sa dagang mapag-antos o kasakit. Makadaghan ako walay tulog. Makadagan, wala ko'y kaon. Hilabihan ka, ka walay tubig na mainom. Daghang panahon nga walay pagkaon sa akong lamisa. Padayos, Pablo, nagantos ako sa mga katugnaw nga akong sinina kulang. Mokini ang nakahasol sa akong pangunona. Apantaliwala nining tanan nga akong nagyan. Mas grabe kabukat ang akong kabalaka sa mga tumutuo sa mga kaiglisyahan. Mauni mga kaigsunan, ang gugma mo'y nagtukmod, mo'y nagpaluyo sa pagministeryo ni Apostol Pablo. Sa daga mga kasakit yung nagyan na iyang ginumerate, aparamusan ni mo ang iyang kabraka sa mga kaigsunan, sa mga kaiglisyahan. Mga si Pablo mga kaigsunan, nagalaom o naningo ang makatabang usap siya sa mga kasakit sa uban. Mga 2 Corinto 1:3 na iyon, ako nagatabang sa tanang panahon kung naa kita sa mga kasakitan. Ang Diyos nagatabang kang Pablo sa panahon sa mga problema. Busa iya katong gishare kay matod pa ni Apostol Pablo, kung nakasurvive ako sa mga kasakitan, kinimoy ako ipasalig ka ninyo nga kung makaagiusab kamu sa perhusius kinabuhi, tabangan usab kamu sa atong Ginoo. 2 Corinto 1:6 ang atong paglaom nga kamu, ang akong paglaom, atong paglaom nga kamu magbaligon. Kay managsama-sama ra ang atong mga kahasol o mga perhusyo. Ngaon ta, magtinabangay ta aron makalingkawas ta sa mga problema sa kinabuhi. So, gisay-say ni Apostol Pablo ang tanang mga kasakitan ng agyan sa ako nang nabasa, mao nga siya nagaparasig sa mga katawhan na kung ako nakasurvive sa mga kasakitan nga akong gisay-say kaninyo, kamusab magkasurvive. Busa magtinabangay ta, pinalis pag-ampo, pagpasalamat, naunta ang pabor, ikahatag niya kaninyo, pinagi sa daghang mga pag-ampo nga itong paghimoon. Ang 2 Corinto 1:12-14, mo ni tubag ni Pablo, nga dunay mga pundok sa mga kaigsunan sa Iglesia sa Corinto, nga nagduda sa iyang ministry. Nga matod pa nila, si Pablo dili may nga leader, sayop ang iyang mga desisyon, dali mausab ang iyang una-una. Aparego si Pablo nga ang iyang taras o ang iyang pagbuhat matinud-anon o galing sa kaayuhan sa matag-usa. Mao nga naging siya ako mapasagarbuhon, pinaagi sa mga pagpamatod sa atong mga pagtuo, diha sa pagkabalaan o godly sincerity. Iyon ni Pablo, dili ni teo-teo ning atoy. Diyos nun kini nga pagkasinsiro kayo. Busa ang 2 Corinto 1:13-14, may mga tao nga wala makasabot sa katuyuan ni Apostol Pablo. Muna yung issue din ni nato. Naglaon si Apostol Pablo na sanili madugay makasabot ang mga tao sa Corinto nga dili alang-alang ang iyang pag-devote siyang kinabuhi sa ministry. Kaya matod pa niya ang akong katuyuan mo rin, honest and good. Muna ang iyang ministry. Busa yung gitubag ang mga pagduha-duha, mga accusations sa mga kaigsunan. Kay karon itsong kining atong focus karon. Adunay mga taga-Corinto nga lahi na ang pagtanaw ni Pablo, nila ka Pablo. Lahi. Dagan ang negatibo mga kaigsunan. Nga kuno sayop ang tanang mga desisyon ni Apostol Pablo, dali mausabad niya mga plano. Mao mga kaigsunan, nagiyon siya ako nagalaom nga ako inyo ra masabtan sa dili madugay. Nganong man nga doon na may isyo nga nagduha-duha ang mga tao kang Pablo. Tungod kay may plano na ni Pablo nga nagpahibalo, nagikan sa Ephesus, mubalik siya sa Corinto. Nalipay ang mga kaigsunan nini. Ang uni ang plano mo, nagikan sa Ephesus, muhapit siya Macedonia, mupuyo dito makadiyot. Dahil mo dito sa Corinto, mupuyo sa makadiyot. Dahil ang mga tughudiya, kaya nagdala siya sa mga voluntary contribution sa mga naglisod ng mga kaigsunan sa Jerusalem. Aparigsong kining plano, wala ni matuman. Mao nga dismayado ang mga kaigsunan sa mga taga-Corinto. Naghinam-hinam na unta sila. Wala madayon. Gusto ba yun, Pablo, yun nga muduaw tungod kay nakadawat siya balita, gikan ni Timoteo nga, ang mga kaigsunan sa Corinto, wala na. Daganag nagkaguliang apostasya, imoralidad, uguban pa. Pero nga naman nga nausab ang plano ni Pablo, wala siya mo ato. Busa mga kaigsunan, ang plano unta. Mubiyahin siya gikan sa Ephesus, di na muhapit sa Macedonia. Mudit sa nalang sa Corinto. Aro pagsulbat sa problema dito. Naun sa mga kaigsunan, nga pag-abot nihapit siya Macedonia, wa naman siya mo lahos nga to sa Corinto. May balik man sa Ephesus. Kini mauy na kapadismaya sa mga kaigsunan sa Corinto. Nga nung agyod mo na yun. Pag-abot niya rin sa Corinto, inay nga siya mo, 2 Korinto 1 sa mudoaw, nagpadalag sulat. Mao kana ang unang Korinto o 2 Korinto, mga kaigsunan. Nagpadalag sulat. Tingali doon ay nakita ni Apostol Pablo ka kung atong basahon 2 Korinto 2:1-3. Iyang giparabi nga dili siya mudoaw kay matod pa niya, mas musamot ang problema, mas musamot ang kaguluhan sa mga kaigsunan kung mudoaw siya na ng panahon na. Siguro doon ay panahon nga ang gihulat. So nagbati mga kaigsunan, ang mga Korinto nga si Pablo dili masaligan sa mga saad. Na si Pablo wala may gugma kanila. Apa na yun si Apostol Pablo? Kung wala ko diha, inyong naon-naon na mas labaw si Ginoos nga inyong gugmaon o sa balita. Gusto unta ni Pablo nga ang tumanon ang iyang plano sa pagduaw tungod ug alang kang Ginoos. Mga na yun si Apostol Pablo, si Ginoos di gumapakya si iyang mga saad. Ang iyang yes, ang iyang oo, ang iyang dili, dili. Ini ako ingon po di ana. Ako ingon po di ana. Pero nga naman, ngawaan siya makaato dito. Nagtukoy siya nga dunay iyang pagtanaw nga mas maayo nga dila siya mo ato kaysa mo ato dito. For unsa man ang katarungan, wala ta makibalo mga kaeksyonan. Sa wala duha-duha si Pablo, nahikugma sa mataga Korinto. Nahikugma. Wala di walay beyond question ka na siya. Apa sa pikas nga bahin, nagunaw na si Pablo nga kung bibisita siya na ng panahon magkaguli ang mga kaigsunan. At ang makita igsunan si Pablo, gikas Macedonia, from Ephesus matug Macedonia dahil ibalik sa Ephesus, wala na mo dayon sa Korinto. O nagpadala siya ng sulat. Sulat nga pagbadlong mga kaigsunan. Sulat nga pagbadlong. O ang sulat kapag badlong, ang uban may dawat, ang uban wala. Kaya medyo masakitan sila mga kaigsunan. Nangitag pamagi si Pablo nga unta, magkakita sila ni Titus, Titus. Pero wala sila, nagkabaiwa sila mga kaigsunan. Hinuno hataod-taod, nagkakita rin sila. O si Titus naghatag kaniya sa detalyes panghitabo sa Korinto, mga kaigsunan. Sa unang Korinto 5:1-5, naging si Pablo, disiplina ninyo ang mga kaigsuonan nga nagbuhat og mga paglapas sa estandarte sa atong iglesia. Atong makaplagan sa mayaging leksyon kini na isgutan, kadtong stepmother o stepfather nga dunay sexual relasyon, stepson rather, stepson o stepmother may sexual nga relasyon. Daghan igsoon. Grabe kadagang problema sa Korinto. Busa rin si Apostol Pablo, ang nakasala kinahanglan paga badlungon. Naging si Apostol Pablo, kining pagbadlong, pagdisiplina sa mga taong nakasala sa atong iglesia, wala na to sila silikway. Apan makaamgo sila, makasabot sila, nang ilang gibuhat din ni Mayo, ugo niya, matinaon ng huna-huna, makabalik sila sa pag-alagad. Ang pagdisiplina sa membro sa iglesia nga nakasala, dili buti pasabot nga atong gisalikway. Atong gibuhat tungod kay ato siyang gigugma. O ang disiplina ng membro sa iglesia, higugmaon ang maong igsoon o sa nagakaigo nga takda nga panahon, pasaluon siya sa tibok nga iglesia. Masakit man ang pagdisiplina sa membro sa iglesia, apan kinahanglan ato gyuning pagabuhaton. Igsoon, unta magkakuha tag leksyon ini kay dogdaghan ang ako na ibaluan. Nga sa atong iglesia, dili sila mo disiplina kay mahadlok ang mawad ag membro. Dili sila mo disiplina kay matupila pila gugmaman. Mga kaigsoonan, gikinangan yun na mo implementar ta o disiplina. Labi na o nakay mo ng kaulawan ang gibuhat sa publiko. Busang uban mag-implementar sa pagdisiplina na apan walay gugma o walay pagpasaylo. Ang ilang disiplina, likaya nila. Sayop na mga kaigsoonan. Kina mga leader sa iglesia, kung naa sila ay pagdisiplinaon, ilang agakon sa gihapon, pasabtun na kiniamong gibuhat tungod alang sa kadungganan sa iglesia. wala kami magdisiplina kanimo tungod kay wa mi mahigugma kanimo. Nagdisiplina mi kanimo tungod kay nahigugma minimo nga di ka mahinayak sa pagpakasala. Busa mga kaigsuunan gipahinumduman ni Pablo nga ang pagdisiplina sa membro kinanglan may gugma. Ang pagsilot nining membro dili kay ikaw gisalikway. Apan aron ikaw magkasabot na imong gibuhat dili mayo. Balik na si Ambiyahi. Dito sa Truas mga kaigsuunan. Dako ang kalapusan sa buhat ni Pablo. Nagulat-ulat siya ni Titus aron magkita sila. Kay maminaw siya kung unsang ipikto sa sulat na iyang ipadala. Panwagi sila magkakita dito sa Troas mga kaigsunan. Si Pablo mga kaigsunan dili magkapuyo og dugay sa mga dapit. Bisang paman may paginhanglan kaniya. Tungod kay dunay dakong kabalaka ginaya sa Iglesia sa Corinto. Busa na ginaw siya dito sa iyang sinulat sa mga taga-Corinto. May tungod siya ang kasinatian experience sa Troas matod pa niya. Wala ako'y kalinaw tungod kay wala na ako ikahibalag si Titus dito sa Troas. Dahil mga kaigsunan, mitabok si Pablo ngatos Macedonia o dito sila nagkita ni Titus. Sa katapusan, nagkakita rin sila ni Titus dito sa Macedonia. O nangutanan siya usay resulta sa sulat na akong ipadala. Nalipay siya tungod kay nakatabang ang iyang sulat. Daghan ang mga naghinulsol sa iyong sulat. Kaya dito, sulat ninyo siya, dili bayag yun ingon nga ako nagtiyaw-tiyaw ni akong buhat. I'm honest. Matinudanon ako sa pag-alagad alang kaninyo. Apanagpasidaan siya nga unta maglikay kamo sa mga mini nga mga leaders. Kang ilan ang kaugalingon mga gitanaw nila. Apan diha sa mga tinudanon nga mga leaders nga nagtudlo sa mga balita sa pagigugma kay Jesus sa tibok nilang kasing-kasing. Sigson, matuta sinulat Illinois. Mga tao kinsa na kaagi o mga kasakit, kinanglan nga sila magdala o paglaom nga to sa mga tao nga nausab sa mga kasakit. Buti pasabot ni Ellen G. White, kita nga nakaagi kasakit o kita naka-overcome, epektibo nga kita mutambag sa mga tao nga napoy mga problema sa ilang kinabuhi kay da nakagikan mata dito. Kay may kinabuhi sa mga tao nga muuswag ang ilang espiritual kung sila magkaagi sa mga kasakitan ng mga kasinatian. Kini nga mga tao dili mohunong sa pagsalig sa atong Ginoo sa panahon nga naa sila sa mga kalistaan. Katong nakaagi bitaw dahil nakalatas sa mga pagsulay, mga kalisdanan, ang mga kaigsuunan, di sila muundang sa pagsalig sa atong Diyos. Hugot ang ilang pagunit sa gugma ni Jesus. Kaya proteksyon sa Ginoo na kanila. Mauni ang ilhanan ng Diyos na gugma kanila o nag-amuma kanila. Si Pablo na sayod nga kinanglan ang nakalapas sa estandarte sa Iglesia i-disiplina. Apas Pablo wala mawad is pagpugong sa iyang kaugalingon. Iyang gisaysay ang katarungan sa iyang mga desisyon. Nagbuhat siya sa hilabihan na sakripisyo. Aron ang Iglesia magkasabot kaniya ingon na higala nga wala siya walay pagtagad alang kanila. Gibuhat ni Apostol Pablo ang iglesia nga masabta niya nga siya nasakitan tungod sa kalapasan nga gibuhat sa mga kaigsunan. So nagtabang si Pablo kanila nga amumahon ang mga kaigsunan na nangaluya. Ellen G. White, Each Day Bible Commentary, Volume 6, page 1094. Karunig sa mo ato na taog synopsis sa atong lesson. Ang sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, tubag sa mga kaigsunan na may question na si Pablo wala mahigugma sa iyong ministry. Iyan ang ipasabot. Ang iyang kabalaka sa mga taga-Korinto, iyag yung gihulagwa niya sa iyang mga sinulat. Mga kaigsunan, kinimoy atong makuha ng leksyon. ang mga maayong mga leaders, Panginoon mo, ang mga maayong mga leaders na ay gihapoy mga tao nga di makaangay kanimo. O kunya, bisag unsa nimo kamayo, ang imong integridad mayo na ay mga tao nga mo-question sa imong integridad. Sama sa naitabo sa mga taga-Korinto. Gi-question ang integridad ni Apostol Pablo. Wala ay maayong nga leader, igsoon, matod pa nila, dili maayong nga leader si Pablo, kaya nausap-usap ang mga plano. Ilhana na bagyo ni, nga wala na magtagad si Pablo. Kung ikaw na higugma sa iglesia, dili buti pasabot ng imong pasagdan mga kaigsyonan bisag naglapas na sa estandarte. Mauni ang gusto na kapasantop ka ninyo. Kaya dagang di mo disiplina kay matur pa pastor, kung disiplina na magamay nila mabilin. Kaya ang inyong magumpagdisiplina, total punishment, walay recovery. Hinong dumiigsoon na kung kita na igugma sa mga katawan sa Diyos sa Iglesia, dili mo tipasabot nga pasagdan na nato og nagbuhat silang kaulawan. No, di na maumang kaiso. Ipasantop ni Apostol Pablo sa unang sa mga taga-Korinto nga kinala na sala at ubangong yun. Pinagi sa gugma o pagpasaylo. Sa wala'y pagpili kung dungganon ba na, ultimo ba na o kisa nga tao. Wala. Kaya naitabos Korinto pag nakas power, nakas katungdana, nakay kwarta, nakay impluensya, magpadaga na sila o disiplina. Mga kaigsunay sa Apostol Pablo, bisag kinsa ang nakasala at ubangong gyud sa insakto nga pamaagi. Ugun niya ang disiplina nga nagakaigo at ugyud impos. Mulakbit ko gamay kaya nagpost ko sa akong Facebook. Gi-copy-paste na ko ang 14 ka mga punto ngano nga membro sa iglesia madisiplina kung iyang ma-violate kining 14 na giskutan. May nagreaki nung gamay rapod. Pastor, dili ni tama, dili ni angay nga buhaton niya. Ang tuyo na ko di amaw, gi-copy-paste na ko ang katarungan ngano nga kini madisiplina 1 to 14 kung mabuhat na nila sila madisiplina. Balong mo gano'n? Kaya usapod nga problema na ito mo. Bisag wala sa church manual ang nabuhat sa tao atong silutan. Iksoon, kung ano siya nasulat church manual, tanahon. Kung ayon ang gibuhat na kalapas ba? Na ayon ang binuhatan nga wata makaangay pero pag tanaw ito sa church manual, wala mangidili. Unya nga nung atong mangyong disiplina. Simple lang. May isa na ito kamembro nga babae, nag-decide yun nga mag-minyo siya, unya ang iyang nabana, dili atong kaubanan sa pagtuo. Siyempre, di man magkasal sa ato. Karon kay ang simbahan sa lalaki, mukasal man, bisan kaubanan to sa iglesia ang babae. Dito gikasal sa simbahan sa iyang pamanhunan. Unya ang iyang mga barkada ni tabang pagdikorek. Paminom mo, nitabang og dekorate. O katong tanan nga nitabang sa nagdekorate, gidisiplina sa atong iglesia. Ang akong pangutana, sa 14 ka mga violation nga gisgutan sa church manual, wala magiging taon dito nag-ingon nga ang magdekorate sa simbahan nga dili ato para sa kasal. Madisiplina. Igsoon, ayaw mo pagdisiplina kung wala gidili. Kaya ngayon sa Pastor Pablo, diin walay kasuguan, walay paglapas. Di ba? So muna, mga kaigsoon. So alang sa uban, ang sulat ni Pastor Pablo sa pagdisiplina, bugat ra, sakit ra, apa dunay midawak, okay na, insakto na. Pagbalita ni Pastor Pablo, mahitungod nga dunay kausaban sa Korinto, tungod sa sulat ni Pastor Pablo, hilabayang nga kalipay ni Pastor Pablo, kung balikon ng son, pagpasantop ka ninyo, kamunga mga leaders, bisag unsa ninyo kamaayo pagdumala sa atong iglesia, tingali opisyalis kamo sa atong komunidad sa barangay, na ay mga tao nga di gudganahan ka ninyo, bisag unsa ninyo. Sawayon mo kutob sa mahimo, Mayo mong katuyan, isyuhang kagdimaw. Bisag ng malang puso ng imuha plano na yung mga tao nga di malipay, isyuhan kagihapon. Karon na ako'y hatag kaninyo sa pagtapos. Ako rin kita ito lang, The Parable of the Dog and Full Moon. Ang sabingay sa ero o ang takdol ng bulan. Paminaw niya rumakuha ninyo ang lesson ani. May usa ka huwis. Dahil doon ay abugado nga grabe mang insulto. Hasta ang huwis, iyang insultuhon. Murag ipakita kayo sa abugado nga mas bright siya kaysa huwis. Apan ang huwis, isunwa lang yun, sagalan niya. Ang nag-agrabyar ang clerk of court. Ang clerk of court mo ni agrabyar. O may ato siya sa opisina sa judge, ingon na judge. Kanabang abugado, dugay kong paniid. May ganin ay mutindog, hasta ikaw atakihon ka. Sakit yan sinutihan. Nga nun di ba na nimo ipakontempt? Ha? Pwede ba na nimo ipakontempt? Imong sintinsyan o pilakasimana, pilakado, mapriso? Kaya ka nang iyan pagpanamastamas, dapat makontempt pa na siya. Paminaw, ang seto bag si judge. Paminaw, ha? Ikaw na judge, sa balay na ako iro. Palanggan ako ng ero. Pero na'y batasan ng akong ero nga kada full moon, iagyong usigon ang ero. Hangto na magkabuntag. Huwag di matabunan o panganod ang mong full moon, di ginamundang. Sigig yung tahol. Sigig usigon niya ang bulan. Dahil ni hunong nga judge. Ingon ang clerk of court, judge, akong pangutanan ni mong anong dili i-contempt ka ng maong abogado nga arang yun ka-insultador. Ngayon imong kustora ni mong iro nga muusig og full moon. Ingon niya, wadi na imo ng sabdi sa judge, wala. Pabinawa, masayin mo sa judge. Sa diha nga ang akong iro, giusig ang bulan, mangutanan ko ni mo, napalong ba ang kahayag sa bulan? Ingon ang clerk of court, wala. Sa diha nga akong iro, siging usig sa full moon, mangutanan ko niyo, natagak ba ang bulan? Siya wala. Ingon niya, ingon na. Bisag unsaong kanimog atake, kung naka sa husto, naka sa katarungan, ang imong pagkatao dili mamansyahan. Usigong ka sa ero, di matagak ang imong integridad. Sawayon ka sa tao, para mas tamasan kagsulti ang imong integridad o dili mamansyahan. Igsoon, kamong mga leaders sama ni Pablo. Awayon man, pasipada o sulti, pakaulawan o guban pa, apan si Pablo gitubag pinagi sa gugma. Kita nga mga leaders, igsoon, unta may sama kitag bulan na ang kahayag dili mapalong bisang pagpila kaero ang muusig sa bulan. Ang Diyos, magpalayin ka na to. Sa atong pagka-leaders, di ta ma-discourage. Nay mo saway ka na to. Nay mo atake ka na to. Nay mo daot ka na to. Apar kung dili tinod ang ilang gibuhat, di na to angay natubayan sila. Sunod, gusto na ko pasanto nga kung adunay nakalapas nga member sa atong iglesia, ang atong pagdisiplina is love-driven discipline. Gugma mo ay nagagat, nagpaluyo. Ang pagdisiplina, dili pagsalikway, ang pagdisiplina ang pagpasabot, na inyong buhat, hunungon na niya. Ang Diyos mo, palayin ka na ito, magampot. Gamahan nga Diyos nga nagka sa mga langit. Tabangan mo ang tanang mga ofisyalis sa iglesia. Nauntang istandarte. Magpabilin nga istandarte nga kung naay makalapas sa bugat nga paglapas, adunay disciplinary action nga pagbuhaton. Dili aron pagsalikway sa mga membro nga nakasala, kung dili aron pagpasabot kaniya nga sayop ang iyang gibuhat, ugod niya ma-restore siya sa pag-alagad. Akong giampos pinasi ang mga leader sa atong iglesia, leader sa atong mga distrito ng mga pastor. Basta naalang tanang buhat sa katarong, insakto ang atong ginabuhat, kung aduna may mga iro nga muusig, dili mapalong ang kahayag nga atong gidala. Dili maluya ang atong pagka-leader. Magpadayon kita. Salamat kay ko nagtubag sa mong pagampo. Sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen.
1: Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.